na ngai te fere boni yo moyimi moyi olingi batala nga na bandimi mosusu te kaka yo moko nayebi nyonso na mwasi na yo obangani le fere toi pesanga confiance lokola na mipesa na molimo bandimi ye eloko namonaka frere toi na mabe soki bapaya baye na ndako to ya famille na ngai to ya famille na ye

Epamena tata papi ako kona akibapa sitoso. Azagia la kitonga suna yati dana bweti nguni somo vale otososa dela wangambe nizo chitineka waha muna la pe. Malango sutunga nala onwe. Akazaka ye kwa sigi ye chimawa. Abwa kwingwa mama na baba salondo toso chile kerenga bebe tene tia damana ngombeti. Soa fana la biani soa tena. Petit molenge tonga na nguza papika zati gikobe tiangat mo lakwe lakwe ibikongo na ndotala mingi.

0: Mungalani mifadi soa wa yetu tenizili kina lati kwa singa mba itibi Afrika na lego chima nesambu ifis na gine chilo za vye mbembele sula kwe angba ala angba na nduti kitika doti mia pende sula sula kibate niti la kwe ayesu siyala kisara kato mwana kusala ati dingo yaka.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibara baba mama la kosu seke na tereti fonono tala tima kwa singa mba iti be Afrika ikinati utaka panila si mbala kwa tisara tene iti fango ya kanga na batango ya maana ati community mia pindi si lasu inale yeke ba akutaku sala ati kunumi so si azu suwe ikinati community mia pindi ayike sara ni si yeke muma boko nala na ati dutingo tala ati lako oko.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kutara zavye mbimbili suwe kigindache na senda giti bongi seke muna mbima boko na ati kwa singa su kutara ibarala
8: ibarala mingi Emmanuel Samboli fisi libara wa mango dafono nonde keluka
7: a kuta kusala ti kunumi wala si azu ti community mi apindi aike sarani
8: singila na ta kwa singa so alolu ti ongoni mbi tene fade mbi tene ba azu ti community mi apindi so tona muzu ngbangbo oko azu bali mi ambeto so la si ake sara kusala ti fango yaka e a yakati so wala si ala ke fa mingi ni ala ke fa yakati akobe so azu akete e a kobeni akesua mkewara e tonga na bundu tonga na gozo tonga na sindi tonga na karako tonga na anzi na zina kobe su ike wara si ekete a ye tonga na akoso kwe ala kefaya kani e ake nila si amulegi na la titene a wara kobe si ala limbi titene ala te me a kudi wala ngobo ti fango yaka ti anze nzela kobe su azu ake te na mbigi ti community miapendi ake suwa ake angobo su si alundu na mbigi ti akutara ti tonga su mokeba a kumba su si ala ke nani si ala ke fana yaka ake ya ye tonga na anze nze mokeba a ye su si ala ere kate ne angafu wala ayi ti fango na yaka mako waranga ado su si ala lingi ti dina keke si ala kesara na kusala ni e akumbati fango ya kasu so gundani alundu na mbigi ti akutarati si ala ngbala kwe ki bata a ngobo ni so asara si fango ya kani asara si azwa wara kutaleti ya ka pepe e akumbati ya kani so adwa wara ala wara ni na lege ni kwe pepe ngbangati so akumbasu amulege na latitene ala wara gbati a leti kobe pepe me ake a yakasu ala kefa si akemuna la kobe si ala te amungana la legi titene ala ka ambegini si ala wara kete kofro titene ala dina akbali nandutala
7: tonga tiswa la londo titene nani ya ke fango yaka si azu ti community mia pinde ke fani mingi me yaka wala la ke fambrimbri wala tipti kulturu wa si ake pratikini na ti community mia pinde
8: mbigu fade titene nandu ti fango yaka.

0: nambege ti commune ti mi apende si ake munga lege na la ti tene ala sigi na ti bale ti iyere. Angobo, so si ala luti na ndoni ti fana ya kaso mbi tene fade mbi tene ake angobo so alondo na a kutara ti me ala ke sara yeni tonga nanya. Moke ba kozo iso ala ke sara ake goi ti sorongo ndoso ala dafa ya kada. E tonga ala goi moke ba ala ke gi asese niso moke ba mbe na kutu. Sosi aver, sosi ake sara si ake sigigi na gigi. E tonga na mosi na marando tonga so, sosi akutu tia ver so ake damingi. So a Fabiani atene tonga na mofaya kati moge, inga pe moke wara a lingoni. E tonga na albani toso moke ba ala ke ga, si ala deni kwe kwe kwe na sese na ndenze tia la. Ala bumbi ni tona keke ake da, ala ke dia keke ni, si ala bumbi aye ni kwe. A tana ulewe biani ala ke muwa abida e ala gbini kwe tona ndoni aga poleliawe ake ndusu si ala ke guli tiala ti batone si ala peti lu akasa tiala mingi ni akusala su ala ke sara mingi ni na ngoi su buru agande ti unji na ngoi su buru ake unji ala ke fani tonga su banga tisu tona si na mwati avril tigo na mwati me ake ngoi susi ake luwa yaka indusu mokeba ala ke lu par exemple yaka ti koso yaka ti bondo yaka ti karaku yaka ti sinding bangatisu ngunja pa ake pika nanduti akasa tiala ni si akasa ni apiti tene amai donc ake angobo susi amunja ira tene culture sur bruli ake angobo susi akutara ti aza si amolenge ti commune ti mi apende angbala kwe ti sara na kusala. Mbi tene fade mbi tene a kobe su ala ke fayaka ni mingi ake a kobe su si azu ake te. Ewa la culture vivriere. Na tere ti a kobe su ayaka ti kobe su si azu ate tengo ambenya yesu si ake fanga yaka ni na mbege ti commune ti mi apende ake yakati tukia yacha kwa singa su a on bigufari mitene ba tukia ake amunju poro si amuni agani na mbege ti prefecture ti wampende endusu si ake pusu ande azu ake mwande azu na ngangu titene ala to ala faya kati tukia e ake bia ni na gbeti gouverneur Felix Oboué si fango yakati tukia abagigi e biani na ti commune ti mi apende ake fa yakati tukia e yakati tukia so atondani na ngoi su amuju poro alifa de gya na nduti kodrotie em na ngoi su si kodrotia wara dipandansi awe angbala kwe ti fa yakati tukia ni e tona fa yakati tukia ni awe na yati fango yakati tukia ni ake a technicien souci ngurubia au ministère de l'agriculture azan à disposition ti a zuti fango yakati tena abandu nando ti fango yakani et tonana ala ko a kutoniawe piani ake a giriri ake ucca si ake vo andoni et ketena pokoni aga sukada si aganga sukoka et ake ndoku sala sola si ake vo a kuton souci azu ake faya kani du manager général na ta préfecture ti wam wala wam pende mbirimbiri na ti commune ti mia pende si ake munga maboko na azunika
1: singila mingi Xavier Mbembeli utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga swa ke lutige inale ke tingi ande kikiriki na kongonga su ti ba fango yaka na bagara swa so, mailani mingi na ti community mia pindi tunga na nyesi fango ya kasu aga na yati community
2: nila unzi tonga sawe mba itibi Afrika singila mingi na la Emmanuel Samboli fisi na genetela chilango chila subi kota so unzi ya wesu mbana mbunga niso mbunga umenea penze ni balushu na ndoni use mwagi kete fukuchi penze mbunga tonga sute nisi na kono tilinga ti waramama kunzi na notable chilo tonga na yeke sika so voila bala so tongombelani mingi na mbage ti mama konzi na notable ti lo ayeke ti so si azo ayeke nzenzengo fade so na tënë ti fango yaka ti koton

Emuzi tonso na kono chima ma konzina notable chula wene acha kita pinzangu nga tonga sebo tite nande munala ayiso chago tite na sara sabango na lango chila so na anga chimozo franzi epi ya keke tonga sande wa tite ne egwe zamba tachi kusala.

0: But you're just a boy.
1: Ajundiki Luca.
2: Lango oko, teneti unda oko.
1: Imala ko ti gundala na singila sola mbala ko sort de fond de kilokando ko singa tela lango ko ndali ti unda oko ti lango ti la sola e kembeni wa mango de fond de kiloka so ida tendo za lego ti lo pepe ne ati unda ni yirtu la ke ya paka Michel na bage vakati go bongo si ya unda unda ti la sola tene ndanga ti yen la si la ko e ki tene ifo a tourne le ti poronzo ni wala zag beti poron na le ti zo pepe Nila, ego da ti tene, igi, na yati, aboku, epi na yati, isu limiti tene iwara, kiyango apoko ti hunda so, ifanala wa mango isu atene, lakwe tonga atene, ake zale ti poro, wala gbe ti poro na le ti zupepe, ifu a zale ni nzo ni so, ati tene gitene, na atene su si gitene, a iti andara, ti akutazo, wala azu ti ando, si ake tene lakwa tene, ndali ni ake ti tene, atumba yamba, yesu ake shoni duti, kwa, epi na yesu, si limiti tene, agana tene, ti zabi zabi, nando finiti Minizo wana yati minisiwa. Nila, ami gireni tonga so, use, si tonga naifanala so, ba tonga nasi ate nazala kwe, beti poro, nzuni, nasisi, teneti so, na beti poro niso, eke yuniso, eke ona yati sese, eke ona ndo so azinda ekeda, eke ona ndo so si, ayeti shoni alimbeti tene adutida si, idoni, epileti aguda tene abanyape. Nila si atene, alimbi, zo alimbeti tena tunik beti poro ni, na bando na leti ndo zupepe. Teneti so tonga nasi, atu kwesi itambora da, yo kwesi idona beti poro ni, epi, ake ti choni si doni ton su muni tourner le nya weso a faso tene izani ti tene zo so kwa ke ba poroni so wala gbe ti poroni so a ti choni su ironi fa dina gbe ni ka ka zinda ka nya so elimbi te itukani na ndoti zoni la etukangani na ndoti si wani la wala zo su si a ki gato ngana gene na yanga dati beninga so a ke ti tene tene ti kwa wala tene ti yere na yati siwa beni na yati agbungwali wala la su si a ke ta kotara na bageti oro pa ala ti ba centimètre dernier a goda ti faso tene la zango poro niso tena tourne gbeniso na mbage ti bango nduti zo wana leti ndutu so afanga so tene zo ake na vundu afanga so tene mwa ake na yati ndoni la wala mbeni kwa angbati tene aga ankor na yati siwani wala ndoni so la ndani la se tene la kwa alimbi ti tene aza leti beti poro na leti zo pepe alimbi tena tourne ni la kwa gina sisi singa legi akonga agumbi ya gudati tene amudu ni ya mobiba kweso afanga la kwa tontu sifana na linika so beti poro ni so ki roi zinde na yenda so elimbi tene ezani tene zo abani pepe tenti so aki roi shona ye andaka ti tene imanzuni so aki nga shoni na yatambi na yini kwe pepe na bungo li chako tara na mbe na ndusu afaso atene tonga na mbeni mbu aki na yanga daasi na baby lututu so afaso atene bakwa aki gana ati siwani so la andaka si tonga na mbeni mbuni adekongoni tonso we mbeni zwa lundu iyo tonga so amu poro tiloni atourne leni azana nduzu geso akoti tene afaso atumba yingu chikuwa so si ayati ga na ati siwani so inyama so si akadekongo si afalako na yatene tonga na mbu adekongo agatene chikuwa so ba tonga si atourne le chiporo niso azinde na ina kedaso alimbi titene akai mbuni epi akai tene chikuwa niso si alimbi tene agana ati siwani so imana beso yigo dati tene ikia na pakoti ya unda ni tonga tiso ala kwa we singi na mingi nala iwa aterate nchi ambina ndoro kwa singa langoko ndali chi unda ako
3: Radio Ndikiluka votre météo.

0: Andina la nando chima tonga so na yanga chwa fango meti Jean Pierre Rousseau a 11 yawe na lango chilaso ikir singila nazo kusa sa oda fango nom de kiloka fa de so igu dati tene e fana la pe koti a iso si asar sa vango na lango chilaso si fa de iwar legi chumuna na yanga chumuzo franzi fa de ape nile kikir na la ni fa de e tona ni tonga si tene bala ngomba sa malanze timbe a re ngusa kuse balu sinando ni ota tonga sa la manga fa de na yati ya sango na da fango de kiloka fa de so a ke lango sulani si Kwati Azo, Tikoroti Amas, Akotati Tene, Abimini Bira, Nambagiti, Israël, la, Sinandimilane, Wakota Birani, Sogodessa, Sien, Quatiens, Wagodati, Waraka, Warakwa, Nalangotila Sosoba, Nakoroti, Gazana Langotin, Daposo, Azoque, Akedabeta, la Mingina, la Kosu Sagodati, Warakwa, Okolangoniso, Langomasamatin, the Ting Bereso, E Gunala, Tongaso, Nakoros, Biafrika, Kirigila, Mumina Wotati Bongigi. Akelani na nguso ndote na onso si azimini yanga ti kapa poleli so agudate ne azi ngome na mboko tila kweso si akigana bira na kodo sebe Afrika nikipinga ambini gina ako lango niso na nguso onso aminya kapa ti sunga mboko na gbeti ambe ti so abate ne ti siri ngana bumingo tere na kodo sebe Afrika agudate ne abagigi ako lango tila soso na nguso kusebala konandoni osho akiam abira lani si agudalani tene akiri tonga so na yati potati bongi na kodo sebe Afrika ge so godalan tene abundo alasu aki a exbalaka ngana onti itene exsele kangana onti balaka agodatene a tirebira na putela lani na mageti gobungu asango sana na terati meni le solo eke tro kuni singana zingwa yiso tene ale chingumbi na yati lege tonga so sigbati ungoti azu ungoni balako to so godati tene warakwa epinga so kwe ton so loro na gerati azu ungoti ala sako menen na doning bangusa godati tene a doando tala za a onzi guna ya tando susi ya limbi titene ala batatera chalada nila ifanala tonga suawe ikir singila nazo kwenda preti a sango na lego timi Elvire Kentombe munga mboko chili zimigil pangakote iwara sango ni mbune ye biko wako si tondani su ikimunzi ya nina biko kusu na lego ti Christo wa Jordan Badengbe akila kuna ngena beti saa kusana tere chalabon ite mfadina le teneba ike gumbi juska na yati na paranika mda preti a sarawisi isi kusa ati ya kiunzi eke kirande gesu kitene chandu wako singala Luganga tonso chimu na ilege yamba chiku chiu tere wala chiu wakawa Shislaine Berti Amazoda ndaliti ndapreti a sarabisi Lusinga tonso awa Shislaine ibarala mingi
1: Ibarala mingi Elvire Kentombe ibarala zukwe Sanga chima ndapama veke luka
0: Singina mingi ala lasoso inale iwaraterage pila neta Mbini sala gaso ikbei mwawe
1: Nila
0: laso kusala tala tous ensemble et pas la gumbi jusqu'à là
1: tous ensemble et que gwande na bageti wa mpak na bageti kusangwa mimi kwa lisa sina bageka tipika patara ti tombe la nazo tenti mini justice populaire soit passé ka et kire na ndo da flan de kilo kala kwa ndo gwatati bongige et gwande na si kwa singa tatara ti siwa na Stevenson Erban Walo bia singa nga bala kona kwa chinda pa wese kangbi kizani mbatani bala sa ke gande tenti avu de jouer tenti amina tangasa kusala
0: et tenala sa kusala ndo no Isana la meni ndo kwa singa langa kwa mzoko wako.
1: Eki osu wala.

0: ke manda flan de ke lokati si reti mango amene tingango angala kuti si sango andiati be amonki ape na mpina ndo tenti sota tene azwa kina ati ngonjo na ati mawa tongana yisi ngangu asina la asina si watala parfwa aki ngangu tene ala metrize tetala fas na ayeni mendia keda si leke jiko ngona ndia wa leke jiko ngona ngbangati wara kiringo tene alimbiji duti soa ba ayesu si ekitombila ekemu wango na azu na leke si ageneti soa kia wagungo kukula benye asina rona busangwa tongana imani ekia na terasi geneti e wagungo koko jiri teofas vomangi kozuni kutene lukiri tena ina amarti asetua soto soto ngana sinyela limbisi sara
1: beni itachi faka enso ya kisara kusara ka na ambina mlengiti kodro usela si ala tambula tatene ala bi kitingu ni angachala tungana ala bi kitingu ni angachala wa inge iso siyape si ichima atene ba gotingu mba u na pekoti gotingu mba u mbini zu ako awaraka ichima ankor na pekona atene mbini masika kuli ankor ako awaraka si tungana ito nga soa siyawe iba soa atene azu tikodro la bumbi terechala si ala tumba fakani ala tumba lo si ala wala lo epi si ala mukwana lo baka atene so si imana demini la me yekwa akina teti procureur wale procureur la ake bembendu tati bande yeso asi mbrimbri wala kwati fakana lo nunandwa wala kwati masikaswa lo nunandwa ake procureur akola si lo bembendu ande ditene lo fane itatene nandoni na isi fade na sisi jiwa mbaka si bembendu ti maita kwa kwa ando ditpali so asi na pikoni bibumbi ya mlengiti ya faka soa kisara kusala ti patango mlengiti koroka bibumbi ya la bimuna la wango bibumbi ya ama kunzi ya chef de groupe president ya masika bisara tena la mingi
2: tous ensemble
0: ngila mingi nazo sako kapa na ye angati ma ye ti fanala so haki gorti pakara Barthélemy Wilikon so luke gouverneur ti yade si lo saramini kete tambla guna amba ke ti ndoso si paliso asida nila lo fapakoni si ma lego ti lo bibi ti lo na yani ekia na terasi geneti elako ya gungo koko jiri teofas bomangi ti kire tetene nga na e amara ti ayesu tonso si asiso bango ndoti lo lo batonga na ye wala yin esi alimbisi tambla wala procedure sinye la alimbisi bagigi na pokoni wala alimbisi saa di tonga na ye kira namba ke chala ibarala mingi wa gungo koko
3: bala mingi jitfen verti amazoda la yati mango legoti kota siko doroso ipeti situye responsabilite ape pase pou l'instant akinatiti pokyo me yeso oko ilimbiti ganani akande legeti procedure epi na wango seke muna pokoni titene awa be Afrika epi a lasso ak yu bongo ti turugu ti tena sara ak tono wang

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Buganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Ibara baba mama la kwasu seki na tereti fonono tala tima kwa singa mba iti be Afrika ikinati utaka panila si yengbala kwa tisara tene iti fango ya kanga na batango nyama na ti community mia pindi si lasu inale yeke ba akutaku sala ti kunumi so si azu seki na ti community mia pindi ayike sara ni si yeke muma boko nala na ti dutingo tala ti la koko.
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Kutara zapie mbimbili soe kiginda chayi na senda giti bongi seke muna mbima boko na ati kwa singa so kutara ibarala
7: ibarala mingi Emmanuel Samboli fils ibarala wa mangor dafono nondeke luka
6: kuta kusala ti kunumi wala si azo ti community miyapindi ayike sarani
7: singila na ati kwa singa so alondo ti ongoni mbi tene fali mbi tene ba azo ti community miyapindi so tona mumuzu mbangu oko azo bali miyambeto so la si ake sara kusala ti fango yaka e a yaka ti so wala si ala ke fa mingi ni ala ke fa yaka ti akobe so azo ake te e a kobe ni ake soa mwake wara e tonga na bundu tonga na gozo tonga na sindi tonga na karako tonga na anzi na zena kobe so ike wara si eke te e, a ye tonga na akoso kwe ala ke fa yaka ni e ake nila si amulige na ala titene awara kobe si ala limbi titene ala te me a kude wala ngobo ti fango yaka ti anze nitena kobe su azu ake te na mbigi ti community miapendi ake suwa ake a ngobo su si alundu na mbigi ti a kutara ti tonga su moke ba a kumba su si ala ke nani si ala ke fana yaka ake a ye tonga na anze nze moke ba a ye susi ala ili kaa tene angafu wala aiti fango na yaka mako waranga ado susi ala limbi ti dina keke si ala kesara na kusala ni e akumbati fango yaka su so gunda ni alundu na mbigi ti akutara ti si ala ngbala kwe ti bata angobo ni su asara si fango yaka ni asara si azwa wara kutale ti yaka pepe e akumbati yaka ni so ado wara ala wara ni na lege ni kwe pepe mbanga tiso akumbasu wa mulege na lati tene ala wara gbati a leti kobe pepe me ake a yaka so ala ke fa si ake muna la kobe si ala te amungana la lege titene ala ka ambege ni si ala wara kete kofro titene ala dina akbali na nduchala
6: tunga tiso ala londo titene nani ya ke fango yaka si azu ti community mia pinde ke fani mingi me yaka wala la ke fambrimbri wala tip ti culture wa si ake pratike ni na ti community mia pinde
7: ngigu fade titene nandu ti fango yaka so si azu ti community mia pinde ake fa ake akusala so ala ke sara mingi la na tereninga moke wara kusala ti batango a nyama hoinga mosina ti kodro moke ba azu ake bata a ketekete anyama tongana kondo agaduru angasa so gundani alundu na akutarati imosina ati kodro makawara ayenisu legioko makeba anze nze na kusala tongana kusala ti pikangonda o kusala ti gingo anyama na tingunda a kusala ti artisana sarango a kusala ti maboko ake anze nze na kusala susi molimbi ti wara na mbege ti community miapende si ake munga lige na lati tene ala sigina ti bali ti iere angobo so si ala luti na ndoni ti fana ya kaso mbi tene fade mbi tene ake angobo so alundu na a kutara ti me ala ke sara yeni tongone moke ba kozo iso ala ke sara ake goi ti sorongo ndusu ala dofa ya kada e tongona ala goi moke ba ala ke gi asese nisu moke bambe na kutu Susi aver, susi ake sara si ake sigigi na gigi. E tongana mosi na marando tongasu, susi akututia ver su ake damingi, so a Fabiani atene tongana mofaya kati moge, inga pe moke wara a lingoni, e tongana albani tosu moke ba ala ke ga, si ala deni kwe kwe kwe na sese na nzenze tiala, ala bumbini tona keke ake da, ala ke dia keke ni, si ala bumbi a yeni kwe, a tana ulewe, biani ala ke muwa, abida e ala gbini kwe tonana ndoni aga poleliawe akendo susi ala ke bulitala ti batonne si ala petit lu akasa tiala mingi ni akusala su ala ke sara mingi ni na ngoisu buru agande ti unji na ngoisu buru ake unji ala ke fani tongasu bangatisu tonana sina mwati avril tiko na mwati me ake ngoisu si ake lua yaka indusu mokeba ala ke lu par exemple yakati koso yakati bondo yakati karako yakati sinding bangatisu ngunja pa ake pika nanduti akasa tialani si akasani apiti tene amai donc ake angobo susi amunja ira tene culture sur brûlis ake angobo susi akutarati aza si amolengeti commune ti miapendi angalakwe ti sara na kusala mbitene fadi mbitene a kobesu ala ke faya kani mingi ake a kobesu si azo ake te ewa la culture vivriere na tereti a kobesu aya kati kobesu si azo ate tengo ambenya yesu si ake fanga ya kani na mbege ti community miapendi ake yakati tukia ya cha kwa singa su a on bigu fadi mbitene ba tukia ake amujuporo si amuni agani na mbege ti prefecture ti wampende indusu si ake pusu ande azo ake mwande azo na ngangu titene ala to ala fayaka ti tukia e ake biani na gbeti gouverneur Félix Oboué si fango yaka ti tukia abagigi e biani na ti commune ti miapende ake fayaka ti tukia e yaka ti tukia su atondani Nangoisu amujuporo alifa digbia nanduti kodrotie, nangoisu si kodrotia wara dipandansi awe angbala kwe ti fayaka ti tukiani, e tona fayaka ti tukiani awe, na yati fango yaka ti tukiani ake a teknisyen, su si ngurubia ou ministère ti agriculture azana disposition ti a zoti fango yaka ti tena abandu nanduti fango yaka ni, e tona ala ko a kutoniawe piani ake a giriri ake usisia si ake vo andoni e ketena pokoni aga sukada si aganga sukuka e ake ndukusa la sola si ake vo a kuton su si azu ake faya kani tu manae general na ata prefecture ti uam wala uam pende mbrimbiri na ati commune ti mia pende si akemunga maboko na azunika
6: singila mingi ezavye mbembele utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga swa ke lutige inaleke chingi ande kikikiri kina wako ngunga su tiba fango yaka na bagara swa mailani mingi na ti community miapindi tunga na nyesi fango yaka su aga na yati community

0: Kala egondala na mango da fonti siriri na tima ingonde kiluka tinde mbiso iti sala kwa sitingene ala dingi me tima a tokwa tala.
1: Radio de Kiluka, voici vos communes.

Ingbala kochi bagala, penze mwenga ndali chiseni na ndafonde kiluka so, laso so bana yachi kwa singa niso ya kisate anchiseni, wala nzoni duchichi yeso, iti sara teneti, bani kete mbeni yeso akilgana nzoni yachi terechi zoosi ya unda ngakbachi yepepe, iti sara giteneti bia wala mango bia. Bani kapati mango bia tonga soso iba alimbi titene asara nzoni na mbeni zo, ipia bia niso tonga na yeke maniso alimbi titene adabeti ye na mbena penrangu yeso yeguna titene iwarani na siwa na ande ko epinga tonso ake muleke titene ayati liti yakizi mingi nina pokoti yakbati yakapacha kusala wala ngu echi dingo buze na yin tonga soso wala siyati liti ye asimingi na bungwa li tene chigingwa nginza tene cha siwa na yin so tonga nasiza gimini kete mozo kombini bia so beti yandu yo wala si ake pendere so eba goda titene amunga nguna yi agungada tonga so tene azia bungwa liti ye so si tonga na ke ashonini fadena so aki onani epa ake ona yi nambini ndoso si ake pendere agbongo liso ake nzoni elimbi chichuchi tonga na wa pika ngo mozo konisi pepe elimbi tena ngoji suku rango nguso elimbi chi ebia tonga na si eke tokobe wala eke sara kanzen zen kusala ti wananduchi sa kusala dingo buze ti so elimbi te izameni kete ngui izagi bia kete tonso imani pendere tonso amena pendera bia niso iba aguda tene asa nzoni na titere ti akitikita akapa tonso la koko so elimbi tene asa nzoni na titere ti zo epi zo aduchi na seni na yati lichilo nina la soso imbe ni kete ngwe tonga so izaki apendera mena mozoko wala mozoko so yesu ikanga leti iwale jutiki bo iza dengo buze ntonso imani epi tene iwaranzoni jutina atiliti tenti so ilimbi ti bata lakwe titene zo amuswa ti tertilo walo bandu nzoni nando tenti seni chilo tenti liwanzoni jutichilo so alimbi titene atonga gindani na kete kete ambi na nzoni ango botonso ntene ifaniki so ala manina langotila sawa ala grisape lakoko so lakwe nando so ala kidala kitamora da so alimbi titene ala musu enti teretala alimbi tena la batanzoni du titala na yati bungoli na yati du titala itena la singila mingi isa la mbaya kwe sorda fonde kiluka fadi wa aterande tene chambi na ndoro kwa singande.

0: tong anda ninga gitong asun bihing bunga ci alim bi awi ni zanga batna la soy gapi ko ci marti na wodi mi barala
1: iko barala ninga te gite ye ke su christian de manga
0: ay situation ningi sun lam bi afes pe kina la
1: ina ngangu bo ina ngangu ikanga gi beto so
0: en za pa mugi na ikanga ngobe agi de gi ci ko la toni la sun ati ko singa ni
1: na ti ko singa nuvu ta la so hainga ke anda po so ye ke na plaso sa ringa kara si ko inga nga gi sun bi gana après midi to so be wa passa te ni za mambo kon toti a nuvu ta la so ou se kola ko wale oko ala ga uta me mena te ni gal bat ni bango to so ko mo ina passa se ti pe ko ni gana ya ni
0: eso ke ambe to la fada ke si gande ne ya ti lo singi
1: voilà
0: bon te ni da pizana la kapati ku sala ni o
1: ala go uta en jonera sa ku sa mi nga nda po so
0: merci.

0: Angi, Angi wabi Afrika tikoli na tuwali, beni kobela swa dirini Ebola, awarani na tonti kodrose se ti Congo dipanda, ngana Uganda.
1: Akodosu kwa angura kodosu, alimbi tiwa kobela so, legyoko tongana kodosu ti bi Afrika, ataso, ale tiwa kobela ti Ebola na ti kodoni pepe.
0: Ti bata wabi Afrika na teratisioni kobela so, dokwa gbena kwa swa batene ti seni, a unda na zo kwe ti bata le ti lungananga.
1: Ti bata teretimo, ti bata asewatimo, alimbi mopa giretango boso. Sukula maboko timo na njoni mbunga na savon Fani bani na ati lango oko oko
0: Mba yongoro na benizo swasa akobe la ti shofengo tere Lode wala simene asigi na tere chilo
1: Ndu ya maso alondote kui na ati mbunda pepe Kweloro iyo na tanganga soke nduru na tere timo Tongana moba somo wa akobe la ti shofengo tere
0: Tongana moba menizo swasa so akobe la ti shofengo tere Wala meni asigi na tere chilo Gu iyo na meni tanganga soke nduru na mo chitene Wala mo ire numero ver 1212 So aike sa akusala lana bi Senge.
1: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikangalege na Ebola.
0: Swa iketongombe latindo kwa gwenye kwa sabate enti seninga na wabe Afrika, ngana zo swa mambo konalo.
2: Radio Ndikiluka, aekia wabu singa bali osio mandoni, ne atakita kwa dwoti bi Afrika.
3: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
6: Boali, Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
8: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
10: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
11: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
12: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
13: Nola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
14: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
15: Bambari, Pedon Fuget Pedangamo, Radio Ndekeluka.
16: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
17: Bayanga, Dedeketendi, Radio Ndekeluka.

0: Tua solita, né? Fade fade so. E kiri batati bambari, tua na iturti region. Sylvain Bernadette Rijal da Fonon de Kiluka e Barala Batati Bambari.
1: Idrissa ya Ibarala, Ibarra wa Mango da Fonon de Kiluka kwe, zoni gango na ala na yati sangoti eti tour de region tilasso.
0: Sangoti eti tilasso la kefonga na ye?
1: Na sese tila waka, sangoti tour de region tia gana ye na Batati Bambari. Sangoni mbrimbri, aikinanduti, amon ingesu si ya ikika anguli, so ala ikinangu tigongo na dambiti. Tongana mozingo na ndapre Idrissa ya nangbonga womene na bageti gawu tiyati Bambari, mwakaba akotazo pepe lasi aikibu angbenda wala abidon tinguli. Aikijia kita mwenge sunguta la ikinagbeti ngu balako na miombe. Ambini aikinangu gombaya ngu miombe, ngu balako na usho, sosi ala ikika anguli wala samba tikodro. Na pekutu sosi azi angate dambiti polilia we, tite na mwaba amulingi swa gona dambiti, palini ya getisu, ndapre, mwake bala ala ki iri aklion, gana ala sosi ya ki voyaje na yata kutukutu chitene avwa samba tikodro so wala nguli sosi azo inga mingi na iri. Pusunduru na teriti amon ingesu mingi ala kiatifa iritala kambisa suwala fanayi ateneye aiki ababana ama matala lasi aiki muna ala samba susi ala kekani titeneye ala waranginja si akiri nani na yae nga datala Idrissa ya mingi na Batati Bambari ambina siwa keda kusala tala aiki giti kangonguli agato nga nabina aktivite generatrice de reveni baline aiki susi amon ingesu ake kanguli so yako tonga nasi klion asina teritala we ala kwe aike taranguli ni titena la convaincre a client so na lege ti tarango nguli so si amon ingeso ake tara lango oko oko so ake on alaga akuta azu tinyongo anguli aike palmini keneti amoseka so na bebe ngondo so si ipusu nduru na tiriti ambena sewa tamon ingeso ala Fabiani teneti yere na yati kodroni asarasi ani mulege titene amon ingeta la akanguli salimiti gananginza salimiti warana kobe tite teneti lango oko oko yako aki yesu si ase waso ayinga pepe tongana mwoni ngesu si ayikina nguti gongona dambiti mwakanga legi na lo sumu muna lo bakuruti kanguni aki yesu si ndia akena kurugo asangotie titu dirijon ti sezi tila waka mbribri na Batati Bambari la Idrissa ya e kiri singira mingi tenitala so si asoroti matafonono ndikiluka sala ma sangotie tila so ala mbanzoni yiki timitire na yati sangotipiko
0: dafonono ndikiluka imunala singira zoni la kuina wa Afrika kwa na kwa taba mbari.

to kwa soki nani aketimeni masika kweli sur le bien ak wili bona Emmanuel Mlengeti Nola na ndimbeso na batati bongilo kiki babatlo sur le bien ak ngai kosi wili bona ala kosenga papa suri ak ngai kosi wili bona mlengetlo sur la ke wili bona Emmanuel na biki tino na ndimbeso ngati gilo si lo kena batati bongige na biki tino kwati police centrale ata papa ni keba mlengena ke na biki tino kwati police centrale limite ne lo gugi na mbeki kasi limite ne lo mumlenge tulo ya mbasala ko sainga papa so fadi tin tloge ngai kosi wili bona tibito ka so metlo to kwa na tafano de ke luka tentika pati matanga ti kwa so ake ti wa kwa Albert Komao Ubumo ase wati koma sango na ase wati bote ase wati lanya miliko ala ko na bangina se wati bata na la sake na beloko na vundu na beta ta sato kwa na songo se wana collègue tara koko kwe na ita koko kwe ti bata ti bangi to kwa saba ase wati Albert Komao Ubumo so se akengbene infirmier diplômé d'état na retraite fini tu la uzi na bata ti bangi ala ngba sa ndibini omana na danganga sa hôpital général na bata ti bangi kapati kwa na katonga sa lengo ti mercredi la sola fade fade so na dalangota si wamsa kambiki ti petene 4 ale ke kota biti kwani ki kere ke anda pre asiyan na kwati ta sombiki hôpital général na batati bongi c'est moi de passa na liki ti assemblée la jindana we c'est go tonde finiti ta sonde tena na peko ti wonengo finiti ta so fade ay ta kiringa na nga da simeni ke tingwa kada ala sana menga tala wasi kwe a uzi ande ase wati matei ala na bangi na ase wati matei chichat ti Cameroun ti Franzi na ase wati ngaiba asa to kwaso na ita kwe ti bata ti bangi fateka pa sungo kwa ti Paul ya met alias Popol fili klaus la ngoti jidi la ngbasa na bini ushu ay na piko ti kobela ay na tamaga la ngoti vendredi la ngoguma ti ndiso ki dalambe ti kodosa mujo poto si ndal ti kota biti kwani mena tatlango tsi amlingini so se ke na deru guduruni na batati bongi na lakwanga ke jone na ndes kota ka pasa mlango za pa so si abatenti mes d'action de grâce ni la ke se plani na lango ti vendredi andi asi wani asa to kwa na la kosa na batati bongi ti Tchad ti Cameroun na ti batati bongi na so to kwa na bala ti akambi to kwa na vensu ti Jikogi conseil administration ti Socaps ou bien ti Socasp na batati bongi kota wa indani na la kosa kana mbege kala kana vundu abeta sato kwa fateka pati kwa ti collaborateur tala so ki Fotor Zakaria Isen chauffeur ti mbege ti depot Kolongo fin klaus fana la ngosho ti ndiso ki da kala pondu ko bela nani la do kwa ti conseil d'administration ti mbege ti do kwa ti so casp na kota wa endani na la kosa na mbege ka kanyu mwa na akota ita tala so fini tulo a 11 Ernest Fortuné Bata a se wati reo nduba ala na bangi na ala souci ak la association ti Mekara Bembo na batati bongi na association ko ti kete ko do ti Bembo so ak la ngola batati bongi ala na vundu abeta sa to ko ti fatenka pati kwa ti babata ita tala sa ke nduba du fin Cyrus professeur na bida sina gi na batati bongi fi kula unzi na peko chinda utilege souci ya tambula na ndoti gbagbara ti pan bascule na peka 12 na legeti ya boali fana lango ti marje lango marati ngisu ekeda to kona ko ndalta songo se wa kosa kana bege ti bembo ala su se kana bege prefecture ti pawa ngana la su se kana ti batati bangi gi ala kosa kana ta kita ko dolo to ngana ti bege ti batati bangi lega ko ala sa na ko dolo wande na bege ti Tchad aita sa kana bege ti Bukaranga ngana la su se kana bege ti Bugura legeti boali na la sakana mbeki dwala na mbeki ti Cameroun na place kwani akanda lango ti wa kwani sakana mbeki ti yo peka 15 legeti ko na mbeki ti Benzambe legeti boali fadala sanme to kwata fatika pati singo na kwa sonde ya sama to kana buya zalta kambi to kana a vini

0: D'après ton machine, mon chemin, mon coup, mon petit wadi, mon petit machine, ma machine. Baba, mon petit machine. Même si tu n'as pas de ça, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là.
1: Johnny Gango, n'ayati quoi singa, tataraji siwa. Si wa kemeni kwa singa chida kaso eke chingi terena si wa chi be Afrika eke chingi terena si wa so si babana mana keda eke chingi na si wa so mungjwa tene monoparental so wa babana keda pe uma mana keda usia pe eke wa terena na la su yo sinaba ke chiva kaso jeni batali wa terena na meni wali mwa se e chuba ke nangbengi Albertine leke lukena mnenge bayako na wakoton so mnenge kola ke osho mnenge wala ke mbrama tanso mamon iba hala ho
2: merci
1: pe maman
2: ya ida pe
1: Ah, mba fako kocha lazo?
2: Mba ti fako kola. Nige na pata, ti batana amne ngeni. Babani ya kuyuso, mwenye aidape. Lege tite ni mbegumbi deyaka aidape. Ngi koko sola edembi, si pigefa. Mituku na lasi, mikana petini, iwara kobe ite. Ina ala, bege ni mbegumbi vona koko ni ankor. Nila ingwati ditiso.
1: Alors là, là, babani, comment le kusaninga wè?
2: Aninga kete. Adi aninga mingi ape. Aninga kete loge jeti bozu. Loga lo mariembi kete kete. Ibura bozu ka ina ala. Idutingbi jiska ikiri. Iga iduta anti amne ngeni gekoe. Nila imbati ditiso.
1: Lugula lumuna na kasu lumuala na yanga dakasu na tiba na tiba baya matala.
2: Lumumbina yanga dati babati mina mamati mi.
1: Agba kete?
2: Mbingba kete mbike nangu balako na uku. Nila mbe kumateti tene biduna lo. Jiska. Amne ngiso a konna ni kwa si lango tu laga unji na yati lango so ni la mba ti duti so
1: lo muna na so lo zakete meni ya pukusha la konna muna ne
2: lo zakete eda na pokochi mbi ya lo zakete eda ni la si a zoni a gati tene mu amne ngeni ya kiri na kodro bon si amne ngeni ya kaya tene ala pichu gochi ala pe kozo koya di ala si na kodro ni ya peso ala ken bagi gina mbige ni la mba ti duti so
1: Tataraji siwa. Tataraji siwa kimeni kwa singa chida fanon onde kiluka suge pika patrana siwa chibi afrika naso sina bageti vaka sa jilante na batali iti mitera na mamon nangbenge Albertine togo wali mwa loke na mnenge barako barako na wako tonso nenge kolo la grisa mwa me lula loako leke pika lo tenen lo bata a siwa chile tonso ege kisi wa tera na monso na pukoti ketengombiso

0: musinga nyo samana ko twande na ndubana territoire www.radiondekiluka.org ake mangai na bongi ake mana berberati na sabaka ndenge na ndenge tonso e kina ti kwa singa tatarati se wala laso kwa singa nezo isana ni se wani se wa kon na walina pengo ma kolini ok parce que walini ok parce que kolini adapa et ma mona ke Albertine Nangbengi loi ko la lo ke batamenge ti lo so si kolla grisa sa la songo ko tonso ina kinga mais ma mona ke pika le ti lo binala mais maman ala ke pika le tala ifako ko hein na bongi ko mena wa yu mo ke da na mena ko to sa me wali mo da so la ke kaya pa hein ala ta mo le ke unda nginja me sa la pisa ito sa pa
1: pete sa la pa bi pete sa la tonso pa bi kete pata da bi kara ko ko ti bi bata na amne nge ti bi pigina so azi bi tana tersiala titene ala te ala peti tambula na yanga dagonani ape to ala tambula yanga dagonani ake embi atene a mama so kolchu la kui bo amle ngini la ke tambula na yanga dagonani ti warna kobe me ni la bi sara so ape bi ifo bi kai ti bi bi warapata bi vora kobe na amle ngiti bi ala te bi vona poro na gere ti ala
0: Donc là, so amena wali moi so si kolta la da pesi amena chala on kiri kando chile gamena ga godobe amena unda njando chile ge lo même parfois amena wali moi no si quoi la go unda njando lege so ke so si ndangula mo kala déjà ça sont lege na pe
1: ake kose ake ndara to mo bae to so bo peti mu amle nge ti moni ko mo bumbi mo zana sese mo tere ba baba chala du ti kozo ti batala mais so la ko chila unji so ala tambula na yanga dagona ni kiri kiri ape ala duchina place oko yeso biwara kete inala iboguru to biwara pe inala ilida ilango mi mwango na ala tonso
0: mala fananta ala okiri kiri ape
1: bi fana ala bitene ala okiri kiri ape be ti akol ni so kamo ba koli yake koli ya to ala ke tanginja na bozo ape so ala piti duchina tersi mama ti ala ape ala tene zala go ya gingita amu a gana ya ti fo ya me warangongi

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, Bay Africa.
6: Ibara baba mama la kwa susi ya kinateleti fonono tala tima kwa singa mbaiti be Afrika ikinati utaka panila si mbala kwa tisara teneti fango ya kanga na batango nyama na ti community mia pindi si laso inale yeke ba akutaku sala ti kunumi susi ya zusu ya kinati community mia pindi ayike sara ni si yeke muma boko nala na ti dutingo tala tila koko.
4: La Centrafrique.
5: Dosso, Bay Africa.
6: Kutara zafi mbimbili swa kikinda chayi na senda giti bongi seke muna mbima boko na chiku wa singa su kutara ibarala
7: bibarala mingi Emmanuel Sambolifis bibara wa mango da fonono ndeke luka
6: a kuta kusala ti kunumi wala si azo ti community mia pindi aike sarani
7: singila na ta kwa singa so alondo ti ongoni mbi tene fade mbi tene ba azo ti community mia pindi so tonga muzu ngbangbo oko azo bali mia mbeton so la si ake sara kusala ti fango yaka e a yakati so wala si ala ke fa mingi ni ala ke fa yakati akobe so azo akete e a kobe ni akesoa mkewara itonga na bundu tonga na gozo tonga na sindi tonga na karako tonga na anzi na zina kobe so ike wara si ekete e, a itonga na akoso kwe ala ke fa yakani e ake nila si amuligi na latitene a wara kobe si ala limbi titene ala te me a kudi wala ngobo ti fango yaka ti anze nze na kobe suwa azu ake te na mbigi ti community miapendi ake suwa ake a ngobo su si alundu na mbigi ti a kutara ti tonga su moke ba a kumba su si ala ke nani si ala ke fana yaka ake a ye tonga na anze nze moke ba a ye su si ala iri kate ne angafu wala aiti fango na yaka mako waranga ado susi ala limbi ti dina keke si ala kesara na kusala ni e akumbati fango yaka su so gundani alundu na mbigi ti akutara ti si ala ngbala kwe ti bata ango boniso asara si fango yaka ni asara si azwa wara kutale ti yaka pepe e akumbati yaka ni so adwa wara ala wara ni na ligi ni kwe pepe mbangati so akumbasu amuligi na lati tene ala wara gbati a leti kobe pepe me ake a yaka so ala ke fa si ake muna la kobe si ala te amungana la ligi titene ala ka ambigi ni si ala wara kete kofro titene ala dina akbali na mdu chala
6: tunga ati swala londo titena ni yake fango yaka si azu ti community mia pinde yake fani mingi me yaka wala la yake fambrimbri wala tip ti kulturu wa si ake pratike ni na ti community mia pinde
7: ligu fade titentene na mdu ti fango yaka so si azu ti community mia pinde yake fa ake akusala so ala ke sara mingi la na tereninga moke wara kusala ti batango a nyama oinga mosina ti kodro moke ba azu ake bata a ketekete a nyama tonga na akondo a gaduru a ngasa so gundani alundu na akutara ti e mosina ti kodro moke wara ayeni su legi oko moke ba anzene zena kusala tonga na kusala ti pikango ndao kusala ti gingo a nyama na ti ngunda a kusala ti artisana sarango a kusala ti maboko ake anze nze na kusala su si molimbi ti wara na mbege ti community mia pende si ake munga lige na la ti tene ala sigina ti kpale ti iere angobo su si ala luti na ndoni ti fana ya kaso mbi tene fadi mbi tene ake angobo su alundu na a kutara ti me ala ke sara yeni tonanye moke ba kozo isu ala ke sara ake gui ti sorongo ndusu ala dafa ya kada e tona ala gwe moke ba ala ke gi asese nisu moke ba mbenya kutu Sosi aver, sosi ake sara si ake sigigi na gigi. E tongana mo sina marando tongasu, sosi akututia ver su ake damingi, so a Fabiani atene tongana mo faya katimoge, inga pe mokewara a lingoni, e tongana albain tosu mokeba ala kega, si ala deni kwe kwe kwe na sese na ndenze tiala, ala bumbini tona keke akeda, ala kedia kekeni, si ala bumbia yeni kwe, a tona ulewe, biani ala ke muwa, abida e alak bini kwe tongana ndoni aga polelia we akendusu si alak buli tiala ti batonne si ala petit lu akasa tiala mingini akusala su alak sara mingini na ngoisu buru agande ti wunji na ngoisu buru ake wunji alak fani tongasu bangatisu tongana sina mwati avril tiko na mwati me ake ngoisu si ake lu ayaka indusu mokeba ala ke lu par exemple yakati koso yakati bundu yakati karaku yakati sinding bangatisu ngunja pa ake pika nanduti akasa tialani si akasani apititene amai donc ake angobo susi amunja iratene culture sur brûlis ake angobo susi akutarati aza si amolengeti commune timia pendi angalakwe ti sara na kusala mbitene fade mbitene a kobesu ala ke faya kani mingi ake a kobesu si azo ake te ewa la culture vivriere na tereti a kobesu ayakati kobesu si azo ate tengo ambenya yosu si ake fanga yakani na mbege ti community miapende ake yakati tukia yate ako asinga su a on mbigo fade mbitene ba tukia ake amujuporo si amuni agani na mbege ti prefecture ti wampende endusu si ake pusu ande azo ake mwande azo na ngangu titene ala to ala fayaka ti tukia e ake biani na gbeti gouverneur Félix Oboué si fango yaka ti tukia abagigi e biani na ti commune ti miapende ake fayaka ti tukia e yaka ti tukia so atondani Nangoisu amujuporo alifa de gya nanduti kodrotie, nangoisu si kodrotia wara dipanati awe angbala kwe ti fayaka ti tukiani, e tona fayaka ti tukiani awe, na yati fango yaka ti tukiani, ake a technicien, susi ngurubia ou ministère ti agriculture, aza na disposition, ti a zuti fango yaka ti tena abandu nanduti fango yaka ni, e tona ala ko, a kutonia we piani ake a giriri ake usisia si ake vo andoni e ketena pokoni aga sokada si aganga sokuka e ake ndukusa la sola si ake vo a kuton susi azo ake faya kani du manège général na ta préfecture ti wam wala wam pende mbirimbi na ti commune ti mia pende si ake munga maboko na azunika.
6: Singila mingi Xavier Mbembeli, utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga swa ke lutige, inale ke tingi ande hegi kikiriki na wako ngungasu, tiba fango yaka na bagara, swa ma ilani mingi na ti community mia pindi, tunga na nyesi fango yaka su, aga na yati community.

aptɔ don bangena bongo be ti ake yange ala kuti wala gina biko tani bongo sioti peko ti bekombi te apoko ti andugra sangando dafa ande yeke luka kua singa ni ayeke nouveau talent laso e yeke na biko talango mbasamba ti ndia ti ngbere ngu sakuse balusa na ndo mene tongaso lakue yeke sara emu na ala mbe na amonzoko so si leke gerenge aosi na ti use kapa ni ayeke wa pasa ti ma lego ti agene ti so si ayeke na ndö ti menza ti nga na pekoni ala yeke wa anga pasa osi ti pika singa ti mu bibe ti ala ndö ti kua singa so laso ala ma na 72 29 52 75 93 33 33 ala so si ayeke na code rwandais plus 236 70 28 59 58 kua singa ti ala ayeke gi fafade so ngiri mi amene ndi na ndö ti agbaku ti mbi ayeke martine ode na yanga didi singa na tere ti ala na todo mangana bongo kua singa ti ala ayeke nouveau talent tongaso li yeke tene na ala fade na tongana ayeke ba ayeke tonda na ambe na monzoko so si leke gerenge monzoko so ego ti mu na so ayeke mbeni monzoko so si leke gerenge pendere toso ando dafa ande yeke luka ayeke ti mbeni wabe afrika ala yeke use na ya ti pikango monzoko ni monzoko ni asigi na le 8 août 2026 asara ni tonganso wala enregistré ni na bage ti mbeni studio so si ayeke na bage ti bimboka ayeke standard record so si ayeke na studio ni asi monzoko ni asigi na le 8 août 2026 awapikango monzoko ni ayeke use akonti so yeke deja tene mingi na ndö ti lawe zo so ye ti dere ti lo mingi na ti kua singa nouveau talent ti laso ere ti lo ayeke grd ere ti lo ti pikango monzoko la me ye so babâ amadu si aza ndö ti lo ayeke jordi bineme wala ayeke maseka ti bage ti bimbo lo tonda ti pika monzoko na 2019 e lani tongaso lo commencé na ti mbeni groupe ti arapeur tongaso na vaka ti saïdou so si alahinga ala teneka ni atene siidu so si wala lo sara ndie oku tonganso wala 5 mois na ya ni ayeke colombi city atembi tënde ti colombi city amaseka ti bage ti siidu ahinga ni pendere tonganso si na pokoni nga lo kiti ka si lo gue lo li na ti mbeni bongbi ti ye alaka na bage ti bimbo so si ayeke na 2019 ni ayeke bg gang wala sika osi na pekoni so kua ti tene lo vivre en solo na 2021 jusqu'à laso laso lo yeke na ngombi asara ni tonganso balakua ndenu use wala 12 titres so si ayeke déjà disponible awa tonganso mbi tene monzoko so ego ti mu na laso asigi na 8 août 2026 oko ti wapikango monzoko ni ere ti lo so si ego ti mu na laso ere ti lo ayeke futur terrage ayeke monzoko so si ego ti mu na la ni ima d'abord monzoko ni asi e vunga ambeni asango so si leke gerenge ando dafa ndeki luka